0: jaarale ko ci mbiri aduna bi suuf si ak yi ko tiim askar yi jant beeg weer yi vidéo yi ñu seet ci ni nga xam ne noonu la mun a jim bi seete ne bu fekkente ne vidéo sàngam toll ci tolluwaay sàngam boo daloo mbubb dana lakk boo sancee dana def nii dana barkeel wala dana def nangam boo si jiyee nangam xam ne moom itam astrologue bi ñu ngi koy calculer ci mouvement yooyu ak relation yi muy am ak nit ak influence bi muy def borom tabaraka wa taala nag ak yonent yi nga xam ne dañoo ñëw ci aduna nekk ay médecin mbindeef yépp di ay malade aduna bépp di hôpital ñi war leen a faj ñu joxe seen i ordonnance ak seen i garab maye repos maye lépp loo xam ne lii war na ci nit ki fukahaw yi taxaw ne ñun nag aggunu foofa ru mbiru ru moom buñ ca demee ñu taxaw fale di seetaan ñun noo ngi xam attay yaram yi attay jëmm yaram usul yi nuy ne ñun noo ngi tënku ci fiq dañuy seet faqih bi lu tax mu dig la ñu tax mu tere lii noonu lanu loolu mooy suñu mbir waaye mbiru ru xamuñu ci dara ana ñan kon ñooy étudier mbiru ru ñu ne andu tasawuf utu sarifoo day du gën a gudd may wax lan mooy tasawuf ak ñu mu demeeg yooyu ñu andu tasawuf ay illa yu bari lañ am ci loolu am na si ñoom nag ñoo xam ne neñu suñu borom rek a ko xam ak yonent bi seen gannaaw képp koo xam ne gis nga sirrul masul wala nga am wusul danga ko xam waaye doo ko sañ a wax kon buñ ko laajee benn waay bu xamul dara ñàkk solo tekkiwul dara jaamuwul yàlla amul xam-xam ne man mii ngir di ma ko laaj bi ma leen di wax ma leen di wax mais ñu ne nag kon gis nañ ci lenn rek lu tuuti moo di gis nañ ci lenn lu tuuti nag sañ ko waxit wóoru leen ndax ña ko xam ñemewuñ ko wax dañu guddi ak bëccëg seeni tasir maanaam seeni jeexital ci jëmmi nit ki ak xolam wuutee na nii bu guddee xam nga yonente bi sal sama suñu borom sax ko inna lak fi nahari sabhan qalilan wakuma rabbika bukratan wa asilan daf ko sant julli guddi nga xam ne julli guddi farata la ci moom julli yor yor farata la ci moom mu ni ndax sabhan qalilan bëccëg bi sa xel day séddalikoo ci yu bari ndax yonente yi ñu ko sant dafa bari moo war a nekk général bi jiite xare bi moo war a nekk itam qadi ji atte moo war a nekk mufti bi nga xam ne ku gàtt ci moom ngay ñëw moo lay leeralal ba noppi dafay borom kër war a lijjanti këram ba noppi mooy jiite julli gi di imam bi mooy lijjanti lépp loolu bu ko defee sa xel dana tasaaro bala nga xam ne nag li gëra mën a concentré dëgg guddi ba ku nekk toog fa mu war a nekk yow rek nga wéet boobaa nag yonente bi sala sama dafa dikk ci sidna omar fekk muy julli guddi di wax ci yëkkati baatam ca kaw mu ne ko noo jublu ci ni ngay taree ca kaw mu ne ko dama bëgg ñii nelaw yeewu ñi fàtte woon fàttaliko mu ne ko suufee dal sa baat tuuti dikk sakk sidna aboubacar di julli di wax ndànk mu ne ko loo jublu ci wax ndànk bi mu ne ko dama xam ne ki may deeyaaleel mu mooy suñu borom dégg na lépp mu ne ko yëkkatil sa baat tuuti nga xam ne xamal na leen kon adabu al ibadat ni sëñ tubaa waxee ne al anbiya wa jamii al mursalina ma am taallamu minhu adab al ibadati ñu ne nag kon ci waxtu nga xam ne nit ki day concentré muy waxtu suba si geegeeg yooyu nga xam ne yëpp day dal kenn di ko ñu mu mën a jàng ca kaw bu ko defee yëkkati gi mu yëkkati baatam beneen jaamu yàlla lu boo xam ne beneen tiyaaba lay am sa cër yi koy dégg yëpp dañuy jël seen wàll te day leeral sa leen bu dee bëccëg nag nga xam ne nit ñaa ngi coow yaa ngi séddalikoo yow ci sa bopp nga gën a boo yaroo nga gën a mën a concentré ci ñeen nag ci ñuy wax ci loolu astaghfirullah al azim xaw ma ca dara loolu dal la wax waaw beneen kon
1: am na see ay laaj yu xaw a bëri nag lool ba dem ci xic
0: ci xëy ci gën a am solo
1: waaye dañ ciy sànn kon yenn ci laaj kii dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci ab julli mu tabax jàkka ci suuf soo xam ne si léwu ko moom
0: kooku de gàtt na daganul
1: mu ne bu demee ba di ko tabax lan mooy sarti jàkk joojee yan sart la war a am ba tax mu di ko tabax
0: maanaam bu ko xasee tabax bu ko tabaxee ba noppi
1: waaw
0: nit ki daganul mu julli foo xam ne sañu fa julli amul ndigalal julli fa borom ka ko moom mayu ko mu julli fa te tabax ci suuf jàmbur dañ ko tuddee al rasbu rasbu buñ ko dee atte ci sharia bu borom ñëwé bu porté plainte xaw bi daf koy wo wo ci tabax né ko ñu fa jàngu ci la ci taxa tabax bi ñu démé bam leer ko né mom ni tabax momuko dañuy tan lo ci mom fuuf ci ben dañuy sét tabax bi buñ ko doon toj ki koy toj liñ koy fay ki and grawé gi diko touri tax fu fas jamour la nek liñ koy fay lepp ñu gënné ko ci mu jox borom tak wala mom ci bopam borom nangu jël tabax bi kiko tabax won nango jël tabax bi ci kaw mu dédo ma ci ko lo xamné mom d'accord nañ ci rek ñu ñew ñu buñ ci d'accordé até fuk te moy dañu def ci jamour julli ji nak mom du mëna dagal da julli amna chat chat bi nek bi moy yow sa bop nga lap sa yere lap deureb bi nga nek lap nga djiblu penko nga sutural sa awra li nga sa lepp liñ wax lepp na labit na lew bolé ci bité lolu joggé julli bi dootuma am kon nak jaka jojja sen munu ci julli sen munu ci julli wala nga xamni bop boromam ki mom souf ci mo bayyi ni d'accord bayyi na nañ ci tax jaka bayyi na ko la jox ma nangam baye la ko baamu dagal ndax jaay jëgalé do benen bi mu né mi ngi laaj mom ndax alal ju aram dagal nañu acca makk ak nan ak la moy ak mu né ndax acc jogé wax ju am important la mu né ndax acc jo nangu nañ ko kon nañu nango aji ñen acc té lu lew la wala dé
2: téré dañuy wax né acc da fay farata ci nit ku nek xam nga ni wax na ne fiq mom jifi sahib bi rek la acc bo xabe alal jamburit nga aji ca yoon du la ne demal ajati ajiro waye nak leer na la ne amel nga haq ci nga aji ci alalam sa aji su borom du ko nangu tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena ben deureb bu lewul bu nekké ci alal yi ci acc bu ne labbay su borom ne ko la labbay wala fa'alayka kon ci sharia adina kendo ne ko adi wo diko farata ji waye nak sa fof mo ni xamal ne amna bakar du ken du nango adja ba nopi togn na
1: ki da fay laaj mu ne ndax dana dagan ci ak gi dit muy ñaanal ko xamne du tuli mu keneen ci di laaj mu ne
0: bobu la jeex ma loj ma tollu ko ngal
2: waw ku dul julit man nga ko ñaanal mu tut man nga ko ñaanal gir gi yaram
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: ñu ngi woné wax na yaangi laaj ba xam tak pass ak pass ndax aram na wala dagan na waaw lool day budé joxona ma yi dina wax ni gidum mari bi ni japp moy dafa haram wa uqadul khayfi min al muharrami ta'liquha wa kutubu talasimi wa man laha taqada fi'lan kafara كما إذا اعتقد أن تؤثر كما القرافي في الفروخ ذكر وهكذا مشاطي فانظره ترى فاس بنجف أي فاس فاس أي بوم يندف أي فاس فاس بنيان تاك قد فحرام فكني كده قوتك نجير جابونا دفعي جارين كي بوبم جمي فاس كي بوبم دفعي جارين مانام تؤثر بنفسها بابا دفعي يبني كي بوكا لياس بالله تعالى لو يسين بوخانا ووجب الإيمان أن الأثر على ربنا ولا يكون لورا ولا يكون في جميع العالم مؤثر في أثر ما ذا اليقين لو سين بخون نمي بلوم ورا جاب موي جيخيتال في عالم بي موم جاغل سون بوروم سبحانه وتعالى رك لا لنن لو في جيخيتال بمشيئة الله تعالى وقدرته لي دون كوم نيغا خاني كي مانا نان ماندي واي بو نخ ماكو تخا ماندي بو سوبون سون بوروم مان نان بريغو تا دو ماندي كون لي برو تاكي داغا ورا جاب بو سوبون سون بوم جال جارا مروه قد الخيف من المحرم تعليقها وكتب التلاثم ومن لها اعتقد فعلا كفر كما إذا اعتقد أن تؤثر كما القرافي في فروق ذكر وهكذا مشارف انظره ترى دونت لك حديث بي ينفاس بخون إن الرقى والتولى والتمائم شرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث با أمنا ينجي سيسنا وديوهاي مم حديثكو دين نوار نخوة خون نينام يامي أروني رقاكم won len ma seeni mo ci ban ko woné mune amma hada fala ba'sa bi man sata amigo ay fa akahu fa defal ku ci banda jeri sa mbokk julit ma ko te jariñ kon day mel lañu daw deug rek moy tanabul kalimat yo xamni fi ha shirk wa mo rafon dal mané sam gisin ci na bu fekkon tay xayta yi woñi nit ki lam tay jang alquran bi sedd la wala tur yalla ba nopi ñu tajir ba ca ne njari ñanga ca tak koy fa ci jatt ko comme sabab rek lum sabab lo xeyna man na bañ ak fend bi ci dans ci goor bi waye bo xamene xamoo luñu ci taflis ko koy jatt xamoo lam cey jatt ak lam cey wax yoom day jappale ila shirkin aqrab bokkar yalla lay doon waaye dal liñu japp moy dal ci mësa bi dal day japp ñoom digante haram ak shirk ci lay dox shirk gi moy bu nit ki jappé na amna ndariñ lu mëna jariñ ci luddul jobare yalla haram bi nak moy bu ci fursu lolu waaye lolu ñun amnañ ci gisi moy lolu may dindu wala taala ahmad bisawab wa alaykum assalam wa rahmatullahi jere seigne fallo la ngi laaj bu solo ngana hadith bi ñu wax ne yeena mo ne man sami an nida falam yati fala salata lahu illa min udhr yeena hadith ngi laaj ba xam ndax yoon naam deet wa hadith yoona mi solo ibn majah ñew na ci musadraku hakim ñew na ci ay tire yow nak amna ko mom ñu ko ci nak ci ñoon sunu abida ba tay moy tam wa yeneen tire ñu ko ci lool na xena isu awmako way ñatt ya bu amna mi ngi ci hadith dina hadith bu yer la waye maana bi ci loolu may wuté addu bi day wax ne ku degg noddu te wuji wo noddu ga amo julli lu dul ne la te wuji day ngant ngant yi taxa dagal nit ki wuté julli ji la xamé sako waye fi dañu joxone fala salata gogo ay nafyul kamal la fala salata kamila moy jullem day manki dal ndax julli gi gëna mak sekk moy julli ji ci jakka mo gëna mat waye bu dé ci birum mari mi ñu japp moy julli ci jakka téwé fa mbolo bi moy iqamatul jamaa fa ci masjid day jappalé fardhu kifaya la waye yow nga téwé ko sunna la sunna ay ni yéré ci yow garam téwé ji waye bo mané téw ci jakka téw dal taxa julli sa kër julli ga bax loolu japp doté girum ñoom am xat ak ñi lepp ak ñoom lañ japp moy nit ki bo dé dégg noddu ci jakka ji rek bu wuju téw fu julli julli ga du bax waye girum mari ñoom dañoo xamlu ahadith yu melni ci salatul jumaa japp na aljumaa ko taxa jox yiñ ci yenu ci aljuma ñu jappé nafiyul kamal la nafiyul ijza'i wal qabul moy waxul fala salata maqbula wala fala salata tujzi de fala salata kamila la jibo taqdir lool nañ bo jangi usul da nga gis fiñ wara taqdir rek yi mel nono comme li ahmal innamal ahmalu bin niyat ay innama qabulul ahmal wala innama kamalul ahmal wala innama i'tibarul ahmal bin niyat wala innama thawabul ahmal bin niyat ñu nono faaw kon lay baade di ken wax ci jang usul xam nañ faaw ñu natale fa dara fi nak jumhur ulama liñ japp moy hadith bi ci julli yep lay wax waye fala salata kamila ndax ku ne xamne ñu ben hadith bi sax wax ne salatul jamaa afdalu min salatil fardhi bi 27 daraja o ko ba halal sa tam ko ke waxu ko non non la ko takke wonna ne julli mboro uppe na doole julli kenn ñaar ko daal joom ñaar hadith bi bo xole rek da nga degge ni mi ngi saxal ne ko julli kenn man na wër ndax tafadul bokut ak nafil ijza bu ne baye gel rek kon bi baxna ta bu don ki nga xay julleem dafa don ci ko xone amut manu dem ci jakka man na dem kon li bu wax moy bo xore zahir hadith bi yow je wax salatul jamaa tafdhulu min salatil fajr bi 72 daraja o ma khala sallam day ñu le moy ki mana dem ci mbolo ma demut kamana dem kamana dem dana ko fay dara di ñak juroom ñaar way ko bosam bax na lon japp buñ ko ko ci wala kon yeen ahadith ñoo di wone ne ku julli mom doong julli ga baxut wala hadith yan ay la salata li jaril masjid ila fil masjid dañ ñaan ay la salata kamila la salata kamila comme ñu ñaan la salata liman lam yaqra bi fatihati kitab la salata liman lam yaqra ta xam lo imam shafi ñu ko degge moy ñepp la kon ku jëw fatihati julli baxut ngay imam ngay mamum way jumhur ulama liñ ko degge moy hadith bi la salata liman lam yaqra fatihati kitab ben la salata kamila wala hadith bi concerne imam kep wala kenn ku jul baye mam da bu jaxu fatih baxu da bu ne mamum qiraatul imam tafi jami imam da koy do kon leer bu leer fa moy natala yu mel nonu yaat na ci hadith kon hadith yurna waye ben aljuma tax ko lepp wala bu de yi tax ko ñu ñata fa kamal la salata kamila don ta nak soñ ñaanan lol ci teew julim bolo ndax waqdu sadid waahidun sadid bo dama joom tekk bu degeer la bu for la sil mahbub yu tam na ko ndax yaangi deg no dama na kon wuy jul wota sun borom bi kon yepp mi tek moy teew julim bolo ci jakka mo gënal l'islam waye té na nit bu jullé jinn kërëm jullé ga baxna ci ngeew mali min nek inshallah wala taala ahlan bi sawab alaykum assalam wa rahmatullah di len bokkum xala fay laaj ndax tegg gi nga xay ñi ngi koy def ci cant yi ak yu mel nonu da fay haram wala deet wa masala yoyu nak yu am wut la ci borom xam bi bu le ci ngiru malik alatul lahwi lañ koy tuddu yépp dañ koy aramal bam def ñuy wax dufu moy comme ndënd li nga dañ koy xor bé def xor kep wa bu dañ leen tuggu koy ci yépp ay guitar ak ay xalam ak ay piano ak ay ritek ay tamat yépp dañ ñaan ñu dafa aramal ci ngiru malik dufu dal wala tabla lañ am wuté taw loolu ben wax ci wax mu tane wala wa tablu mamnuun bi dal bilad li annahu ila ad-dalal hadi mo japp ne kon du don du nek muharramun ci de ko jox rek al wasa'il laha hukm maqasid moy leleg dal lañ cey djublu dajale gi gor ak jigen ak tiaxan yak yoyu xayna lolu man nako tax haram waye du don haram go xay da fay aju ci djemu ji bo djeme teug dara ni yak mi teug ab bol diko teug fagnu non rek man na bañ haram wa zakana yuaddi ila al-ikhtilat wa yuaddi ila ta'khir as-salah fadli wa yuaddi ila darar al-akharin lor ñene ñalay ñinga dekkal yeb ba man nako tax haram lolu lañ japp waye bu teug kete rek teug dara ni rek lolu man sa japp dara neewu ci waye bu def format bi nga mo ngi ko def fi mu ne mom ko ne xamna ne ci karam lu gëna jëge ci layan bu def teug kete ni ci khilas zati az malik radiyallahu anhu huma lillahi jariyatun qala mughanniyatan fa hal alayya idha alhu min aljurami wa qala la khayru qalbi lahi mubtasiman insha Allah jaakal fos wal hakim mana ben mughanni bu wax ndam nako ndax buma doori sama dënd li ngir teex do lako sa gadda gi nga ñew madina do bajan bakkar ne wa khala la khairu khalqi llahi muttasim yent moñ lako dedet insha allah zaaka al fawzu wal hakim xam nga mana kon lolu darbu la ak it alinun nikah wala bi duf dan do teewlu do taxrib bi way alinun nikah wala bi duf kon darbu duf lele dañ ko may ci yeen munasaba lu mel ay ciit wala yoyu waye la li xam ba xam ko moy al wasa'il laha hukm al maqasid sa yo xamé né yaang ci mujtama bo xam yeeng nga né door ay ndënd ak ay tabala dana yubbi nit ñi ikhtilat digënté jaxaso goor ñi ak jigen dana yubbi ñi yena taxani dana faat lo waxtu dana lor ñeneen ñi bo day dal di alam gi lola wa comme li ki né wattablu mamnu'un bi dal bala biladi li annahu ila ad-dalal hadi lolu mom day melne ci ñun ni lolu xawa gëna motax amna masailu khilaf bu mu doon am boba man nako baña amati tay man na hadmu nisaa bi ci sun jamono tay jox ko ben att bu ñepp xam ndax format bi ko mujju defé légui day mujju ag fo xam déme ñata doon wuti dem bu fekk won tay gis ni nga defé duñ ci wuti sax wa mi ngi non wala taala ahmad sawab wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jeriyef ci cheikh wala ya la ki amul gattu tubas ki ndax won na pesa ndawal wa bu ne ci ngirum mari bi day man na pesa ndawal ngir futur loko rek ndax tubas ki da cey bari lo xamne nit ñi dañ koy ci kaw aada waye nak lay sunna soom rendi gatt lañ wax wala ku ko am rendi ku yene wala ci wala yu mel nonu waye am ma nga dem pesa ndawal nak juum ngeen tous ñoom dede xana teral sa wakir rek ñu xewlu ko nit ñeppuy xewlu rek nga waye nak la tax ñu antiyabatu ci ñoom dedet wallahu ta'ala a'lam bissawab wa alaykum salaam wa rahmatullahi seigne fallu jerejeef ma yaangi laaj ne wedlu ma ko dabe ñatt ge ci xamone moy kamil ak khafif ak khatam bu melna da nga gis kuku de ñant wala amna ko ne amna al ma'khuzul khafif am al khatimul khafif am al ma'khuzul akmal am al khatimul akmal lol day moy ci tour la koy deg ni rek waye la teer bi xam doyna sekkon sekkon ko wa ci alam gogou moy ihna ul hadim bi khabaya awradil hadim bu sheikh mohammed lu jeb dagana radiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullahi wa barakatuh mom si xiyam fandi khafif fandi ak kamil ak khatam teer fandi kon ak na japp na yoy la rek khafif dal ak kamil ak khatam yo da man moy xamou la ci xam man khalaw ta'ala ahmad bissawab lol la ci xam man man sawal wallahu ta'ala ahmad bissawab wa fi nga xamne yaangi laaj li ñu al musabahatul asr ndax ci werdu señ bi la bokk ndax señ bi ko bind ñaari baat yu defandiko dedet lol señ bi tarfibu ko xam musabahat da naka lepp ay ayat alquran ak ay sifa ay salatu al nabi way lol jitt na señ bi yagna bo dem ci yentere yu nga xamne sax ci li nga xam moy bind nañ ko la tax señ bi dam ko ci fekk mang ko fekk yentere yu mel nonu kon señ bi andi wuko fi waye na danako santane bax dana soñe danako defandiko ci li nga xam min awradihi moy mag mo xam mag bi rek señ bi bind na fa wax ne ahzabi gaya moy dog gaya jitu won lu ci ak sun loxo ñun ni yalla bax ñaan mom fañ ñen ko jëfëndiko ndax amna ci izni dañ ko jëfëndiko bax way xala niite amna anna akhadnahu minhu moy dañ ko jëlé ci mom moy awradu gaya la ci ahzab dal dog ñu dal jëfëndiko bu est ci sun fañ ñen ko jëfëndiko musabaha nak dog bu reey la bu gis bu for bu mangi fonkol wax di gar mom suñ fonkol way nak ci lako fekk mom suñ ci lako fekk fekk nañ tartib ko li war du mané sos moy tartib bi lay wax yépp fi ñëwé ñëw na ci alquran ñu ci sunna moyo kon lañ ko tartiba ci ko tartiba du mom jitt na señ bi señ bi la daanako jëfëndiko daanako joxe ci li nga xam doyay joxe wona ibn am ci ne képp ko aji ci mom facebook bu ex ci yow ci ahzabu gaaya mo dog ba ci dog gaay yaalla jitt won señ bi ko jëfëndiko wala taala ahmad sawab lu mata fonko na rawat na ñi ci yor walu yenn soxna yi di len ci dimbu di bax ñu man diko wër di ko jang ci bangon dal wax na xalé yi am na solo lol dañ lay dimbu ci bare bare dañu ci yara saxal ta dajale barke ba ngeerum la alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yaa defay laaj ne lan mo tax ñaan jangum digel amu solo lol de wax ju xawa ci mané la jangi ci yépp am solo talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dol nañ ci wa muslima falala nafara min kulli firqatin min ta'ifatin goge bam koy wax tuddu ci goor wala jigen kon jangi ci ñepp la am solo ci ñepp la baax xayna nak ñi na jang yu musul mo dañu xol aada ji ndax ala aadatu muhakkama yu xol ni sunu aada fi mom jigen lu jangi jangi ci wañ wak marché ba lay mujj rek xel ak ci xayna lo tax way jangi ci problème solo tabak li mata baye xel moy lolé seigne touba do wax ci jofara awwalu wajibin ala al mukallaf awwalu ma awjabahu ar rahman qatan ala al mukallaf al iman thumma ta'rifatu ma yuslihu bi fara'id al ghayr jami'an fantabi wa hukmi sawmi wa taharatin sala ila akhir yoyu seigne bi don wax goor ak jigen ak yam manam nit kum julli bu mu donde bu julli mu goor mu jigen waru gar la ci mom mu jage ba xam ay fardul aynam xam li faratay jëmam ñu ne namuy jappo lay taxa mëna japp ndox ak lay yaqum japp lay taxa julli wër lay yaq julli ak yëmëna yépp lolu julli bu goor julli jigen bu ne l'islam sant nako mu xam ko xayna na geejju ci yenn olom ñom ñu ay fardul kifaya ak yoy lolu mom ñu ay fardul kifaya du ñëpp way dal fardul aynam rañelu goor ak jigen ñëpp la ko yalla sant ñepp la yalla sant ñu xam seen faratay jëm te di gudd nañ ko do ne mu goor mu jigen kon ñaanu jëm solo bu fekke ka koy wax jublu ci leneen ci ne xeyna mom lu mi yagge ci ñaag yi ci sey ge do nga lay mujju ah bu fekke jublu ci lol day wax ci mom du wax duñ wara baye xel jang am na solo ci ñepp mu goor mu jigen tayit jang sa faratay jëm bu wona jaamu yalla nang ko wara jaamo xam na ngay moyto yalla lolu mom nim wara goor na la wara jigen wala taala ahmad bi sawab wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk ngeen fay laaj weddu maqus moy ndax buñ koy fay saay fat dang koy fay ak waxtu yi ci gattal ne lo moy laaj bi ba lay wax na waaw dañ koy fay awradul mashayikh yi ku xass ba jaayante day yor hukmu wujub mo dox fi nafile yi sax nafile yi mom la baxu andal muy mahal witr boy suñu bokon te muy sofa witr gi billah kep ko xamne nafile gi fatuna ci guddigi sax bo xeye man lo fay ci yor yor wi ba batis ba di jot day mujj jor hokku bu wujut lool nak yalla def na tax ginaa bi gis na sax ci hadith lu ko tekkale fa waye li leer rek moy weddul ma xusum waxtu yiñ ci gëna tam moy bo julle suba ba batis bar ma ba sa waldi jot ba sa waldi jégué
2: baba sa walde jege lo moy waxtu suba wi waye lum gëna jege julli suba gi gën ci bu fekke na heure yi faat nga woti baba taxsan ba ngay def bu ngon bi man nga fay bu suba bi bu fekke bam ngon gi mi tamul waxtu taxsan man ngay bo jant bi sox wala ba bañu noddu ge sax ci ni ñen ñi baxé waye sa yo xamé né mom itam dang ko faat les ci guddigi lepp ba ngay defat bu suba gi man nga fay bu taxsan bi kon dañ koy fay luma ta fonko nak te ëpp di fot di faat ñu sax dama xone da ngeen tambal seen bop ci jëf lu ngeen mëna taxo ndax li gën yalla kat inna allaha la yamul hatta tamallu waxon na ahabul a'mali ila allah ta'ala adwum jëf ji gëna leer jëf moy jëf ji taxo comme do mel weddo yam ku ko xajjal le gën moy nga taxo ko sa kem katam sa yel ngant do ma dama jappé ba nga faat ko nga fay ko ci nañ ko wara fay rek wala ta'ala ahlam bisawab dëgg suñu babakar ci wax né lolu déggono sa audio bobu kon fatna téroutumako mo waxé da dégg sama audio mo wax né bu jigen jëlé bagage am ex ci kër bayam né sama borom kër dama faxé borom kër biñu wo ko mu né fassuumako dañ koy délo waw fatdu foko wax ci audio dé waye nak non lay démé lolou lañ tuddé al munazahatu fi talaq wala atnazahu fi talaq wala do xaké ké goor ak soxnaam dañoo wouté soxna sa ko yaam wacc goor gi ne ko waccuma la dañ jëfëndiko hadithu al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankara ndaw si wote ne mo lañu fassé moy iqamatul bayyina moy ndi ay sédé yu ko féké ben muy bind bu ko dëkkati bind wala ñu dégg ba muy fassé bu féké loolu amut goor gi day giñ amna fa ngay dëjar muy giñ waye nak wal yu ala man ankara day giñ ne fassé bu ngeen fassé duñ ko am fassé wo fassé mi tabu kon sa yo xamné ak wote amna ci digënté ñaar bay déccanté yek ci walu fassé jigeen ñi na wacc nga ma goor gi nako waccuma la goor ga lañu deggal li fek jigen ji andi wul firnde sede liñ wax moy ala subaqa'u ma kan ala ma kan lañ ci santi usul moy baqa'u ma kan ala ma kan moy al aslu batay dañu al yaqin la yahu bi shakk gina amon na yaqin ci na sey amon na sen digant rek yaqin lañ koy dindé waté moy ñomat ay sede wala mel non wala lañ jublu ci ne jigen bu ne dañ ma wacci goor ga ne ko waccuma la boba goor ga lañuy deggal li fek jigen ji andi wul sede su wer ben muy goor gi bindu wala ap enregistrement bo xé dégg ñu wax ko wala ay sédé yu ko féké bok ay sédé yu ko féké bu féké ci soor bi nga waxé rek batay loolu mën na né digé mën na jël bagage ñu dem seen kër tok fa lu yagg ñu laaj goor mu ne wëcc moko té féké loolu yéne mëna mën na nek mo rekkon yo daal di sukkandi parce que daal la koy dindi lu wër lay doon mom goor gi saxal né ay leen mako wacc wala digé ñene waccé na ma goor gi lank digé ñene preuve ak preuve mëna doom bu leen mëna sukk ba xana waccé on la fa sama da tab mom wala taala aham biswab waye nak ñu mo ta xamné iqamatul bayyina moy ashhur shuhud ala talaq dang ko dan lan ko soxla rek mu gëna woor waye du tay tabbi fasé nak ci mu jëru ma rek mi mana bu nga kon juyo amna ci dal jigeen ñu la waccé goor gi ne ko ci ma la won da na jigeen andi fil ne bu ne diw ak diw fekk nañ ko ñu xamé kon mo wax deug waye rek kon dañu wéet goor gi fasé ndaw ci ci wéta amul yenn fédé lolu du def sama tabbi inshallah taala lolu dañ japp lolu taala alhamdu lillah jëri sun babakar amna leg la la joxé nak tontu ko do xawa jafé dalé ay moula bi sa du den la yo xamné xam yoyé na limuy ci la fay tontu ki da nga da fay né ci hôtel di liggéey pour di nettoyer neeg yi ak yoyou am neeg bu mu dugg diko nettoyer fek fa yaari goor ño xamné ay goor jigen lan ñeek di xaliss may ko muy la ndax da nga mu lek wala det wa li nga xamné moy alal mom ñaari aram lay am al muharram kasbiyan ak al muharram ayniyan al muharram al ayni moy ala di hay borom daf ko momut kiko yoni daf ko momut ben daf ko adu kalpe ci nit sif ko wala musate ko lol bu lako joxe ta nga xamne lolo la suñu ko lek nak momuko bu ne muharram kasbiyan moy niki ala di mom moko mom way nam ko fago ba jotte mo haram day jaay jaay mako dem riba wal day liggey liggey bu l'islam geureumut lam jey lolo haram way kasbiyan moy mom mako fago la arabu jifandiko ko way bu la maye yow wala mu hadi yalla wala musakh la wala mu nam suñu ko jifandiko gis wax sax na ne yahudi dañuy lek riba dañuy lek gar te tewu daan jëflante yul sax tam ci joxoy hadiya muy lek jëflante yom ci lepp jëflante yom jaay jënd kon dal aram alal bu fekke kiko fagu nam ko fagu mo aramul bu la maye mba mu fay la wala mu sarax la wala mu yoy señ nga ko jëfëndiko mom nak dañ koy xey mo ci bop mom mako fagu nam ko fagu baxul bu fekke lo xane alal yi nit ki dako momul nak dako jëlé ci alal jamm nga xamne ci alal jamm du sangam la ko jëlé lolum bu lako maye ak bu lako señ ko lek lolou la ci ma wax wala taala alam biswa ana ci biir liñ wax hijranu su mo nit bu nekk ci ñaay ciay ciay go xamne mënu ko ba mënu ko baro nga gedd ay mbiram ngir manifester woko woné ko li nga nek ni xuma dal moy man ta amin ku mun karam fal yughayyir bi yadi fa lam yassarih bil zamin yassarih bi qalbi boko ne ci nakar lu xol nak ni jox lo xani sañ ko jël nga gantu ko ngir yedde ko gantu ngir yedde yoy batay man nané way bu lekkal xokuma sare dal lu nit ni ko mo jëne wala ta'ala alhamdu lillah wa alaykum salaam wa rahmatullah jere mbok ma fay laaj ni ci julli bo li xame te li xam bi baxul ndax julli la bax wala det wa julli gi dana bax fekke da ko tele ndax bu li xamul ci ciobare mbok julli gi dana bax ludul an yuqsad bi tarki al iqamati at tahawun ala sunan fekke dafa jullo doyal sunna wonew du dara ko me ko xexabe jappale julli gi du bax way bo

hudud wa ahkam wa qadaya l'islam dafa ay atay bopam yum tek am ay sanctions yo xay da koy tek ay pen yo xay da koy tek yoyé nak lañu l'islam sante ñu atay wo ca bu jamono doxé nim doxé ni bu mënuñ ko nak nañu ay liñu ay république ay laïc lu kenn xamul lu mu doon lola du top soppi dara ca la yalla gëremun du soppi dara ca la yalla bañoon kon fofu li yalla moy ab jam bu ne ci rew mi sun rew mi ak yu melne mom wurta tahakum tama rafu qadiyatin ila man yaqdi fiha wa yanzur bi ghayri nazar shar'i ku fi dul khol kholu sharia kok suñu atewu ci mom bay nak ñew manam tay bu fekke tay lo xamne tek daan yi kep la ci islam soxla ndax la tayam amna ba nopi koko mom boku munte tek daan ci islam santane suñu ko tek yeren daan ndax lolou islam wax ba ngay dugg ci bu kon aman lam yakum ba anzalallah yoyu amma bu de lo xamne day sa haq jo xamne kila ko tek nga wara jox sa haq ci mom atte wul atte islam ba bañ ko tek daan ya islam santane waye boko baye baña atte wu ci atte yi xawte do jox sa haq bo islam dal la may yobu sa haq kom tay masal nit ku jël sa alal tam wirna bu non l'islam lañu atté dañuy daggu loxo mo la yeneen ak yeneen loolu na ci wax sax touti ndax dembu deg na ci politiciens ko tay wax day fi lay xat xone neen nañ baye yalla lim mom nañ baye yalla lim mom waye limu bëgg wax rek moy bu zakat nit ki dafa yott haq jo xamne daan ya ko l'islam tek keur binaal yi du ko ca tek waye bu ko yebut sa haq man na neen boba l'islam dan la may lina adaratu bihi mahdurat ngay bu ko ci ngi ñu nangu sa alal sa haq ni nang sa haq jott mom joxla waaw wa ya billahi ta'ala bu don tay ci misal tay nit ko xane nit dafa ndialo ak domam ngay ndialo ko xasna ba am koka danaka kewuta jor yubbu ci yoon yi danaka ndax lañ la koy defal ak l'islam santane du bok kana ñu gis ne tanzir bu bundu tanzir ak yeneen dal waye dal lepp bu wax rek moy ab julit dal da fay atté wo ci barab bo xé dék sa atté ci na l'islam gëreum budul loola bu mu fa dem luddul ñogal xaxam tax ñay bu demut xaxam day daldi neen bu le li nga wax na ci fayal sa bop l'islam gëreum ko ben yoon ba ci rew mi nga nek sax bu le wéré né atté wu ci atté l'islam sax du tax nga sañ fayal sa bop yow ndax fayal sa bop la ci l'islam di bañ désordre lay bañ ak fawda moy mbir yu jaxaso petit xoo am ku jox sañ gaddu yeen jëm ci karasop loolu l'islam di bañ lool nak liko mëna andi day bari lool yi ci ra bok mo ra kon dal l'islam lool mom du ko gëreum kon kay li ñu wax moy li ñu la def ba tax nga bëgg fayé ci bop l'islam tek na ci ay daam yo xamné fa ngay atto duñ la ko ci tégal boba man nga bayyi rek mu séddi té nga mën ci fété wo yalla waye na bu lé sax da nga aljuma bo di mu fañ do ko atté do jox sax def bo l'islam du la jëppi mba bu lay méré ci dem ngay dem ngir mëna jox sax wala ta'ala ahlan bi sawab wa alaykum salaam jërëjëf maam sa maam as jërëjëf ñaa nga laj comme ki nga xay dafa nekkul ci biir dakka comme ne ci bitu jakka ci lu may place wala yoyu ñu julit jakki mu tollu lu ñom waaw lool bu dé julit aljuma la dañ ñaan bu féké sappé jokkolo ba ex fam fék ko fam né sappé gënu jakki ba ci fam né baxna féké julit aljuma nak dañ ñaan baxna féké amna lu mëna sukkandiku bay xam fan la imam tollu mo xam mi ngi dégg kabbar yeek yoy wala mi ngi leen di gis waaw mo tax mi ngi kon baba war la japp ma dagana inshallah wa ta'ala alhamdulillah bisawab wa alaykum salaam wa rahmatullah jere seen blat mu laj laj bu am solo nga la jana mo ki may da ngay lan motax ñu seen ci non mu rek leg leg bu nit faato sur kilifa ñaan yalla yalla yok leeram wala yalla ñu yalla tass ci barkem waaw lool day am xane mu na ligi man daiman ya tashkuruna ma la iskara fi da am ñu xade def jafé lu defé jafé ñaan gu le baxna niw soxla leer ci bammel ko yalla yalla yok ay leeram baxna nit soxla barké ko yaakaane amna barké yalla yalla tass ci barkem batay baxna donte nak ab jam du upp ñaan ñaanu jëg wala yërmade nit ko gom ci aduna rek buñ la ko tagge señ nga ne yalla nako yalla jéggel yalla nako yalla yërem ndax yul sansam bi sum borom waxon ne ko li yaghfir lak allah ma taqaddam min dhanbika ma ta'akhkhar tiw dara wax astaghfirullah allahumma ighfir li wala nako wax kon ben jam bu ag ci maqam mu tax wëri su to wax yalla nako yalla jéggel ba yalla nako yalla yërem da naka amut ndax yul sansam salatu bi gi ñu def sax onuma yenn donte wax nañ ci wax waye ñu bari ñam dañu jëfëlé as-salatu rahmatun yuqarinu hatta shirif wa idha kana minna wa min Allah wa idha kana salamu minal malaika

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokkol leen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yep nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokkoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaawlu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajuwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: ndukal wa dama am mala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubego amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek teju rabbay tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man munu wala ñaanal waw moy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk yebo waxe melni la fa bo xasse da ci gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bobe fo nga lay jige bobe na munu ma ci daamo waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke inshallah dina la ci jappale bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokko na ci li ma na rano laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
0: no bu do marché o xass ak la ko wër na mom dañu dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane fi lay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insa allah ci tableau bu son bi dene daara ji insa allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xamé do adam mo xof jëma def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do adam mom lélé mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ lay ci ñaanam ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bo nit day mën lañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangul nga wara am ci mandiou momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiou ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax ko leena man na ko ray wala ma gene ko de da ngay toxal soko toxale ba pare dem jubale ci kër ga jubale bo ngay may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom bo yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk du wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na jara la ngay def ko te yow yaay xiyaat ñu la gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko serigne babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa sénégal al mouride diko ñaanam mu yagg to lol te wër serigne Moustapha Mbacké di ñaanalit serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne Fallou Mbacké gi suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw ci wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mam Cheikh Rahima Fall c'est Mam Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba kuma gis ñu ne bàyyi faal nga rek dafa am coofe bu rëy rëy rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mboolem xëliwa bàyyi faal yépp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal ko jullit yépp barke alxuraan
1: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradja are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
2: cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mourid bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rous li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañ koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andina ñen cabinet bi gina biñu ko ben Dakaru ak Mbacke andina ñen ko fi nga xamne modi Touba daru Marnan ngir mu gën dina jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga donu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo joko ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

ni nga xamne non la mel mama laj mali waxat ne ala azimu layla alwiladati hisbatan idha lam yakun nahwa alharam udul ndax du ngeen magal guddu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ngir sak ab yoon bu fekkene nak nan koy magale lu haram ne ko ci ala azimu layla alwiladati hisbatan idha lam yakun nahwa alharam udul kon kuy dem ci wawa bayil xel waxi alaj malik joju nga xamne mo la yobbu ci wawa so demé lepp lo xamne day sori lu l'islam bañ ne li waruñu ko gamo waru ko def fa mawlidihu wa mawlidihu bi sharaf fa fi at-ta'sim indahu as-sujud fa mawlidu wa mawlidihu bihi sharaf wa qir fa fi at-ta'sim indahu as-sujud alaj malik waxon batay kon lolou yi bay ci xel nga xamna ñom mag ñoñu bu gon mu diké kenn ku nekk da nga japp na yaaka mom xolama ibrahima ñu sama xon hani an li ibrahima la hilaluhu mom bi wéri feñ rek ndokel na néna ma ngi ndokel bay ñass mi nga xamna wéram feñ ñe hilalu rabi'in bana bay de jexé ak ndokel yam téléphone nga xamna ñum kenn ku ci nekk japp nga ne rek gamu yo sa gamu lolou moy bëgg yoonu bi sallallahu alayhi wasallam ki señ tiba doxna radi ya anni rabi'ul awwal man amone bamba gam geureum dama rabi'ul awwal geureum dama ak maye ko ci sun borom subhanahu wa ta'ala ñoñu nak ku bokku ci ñom bokki war nga am melokan wo xamne fi di bu lay tuddu di len tuddu ñalay tuddu di len tuddu du bu sukk ci kaw suuf am bay nañ ma demb benn video bo xamne ben nar nar bi ci bokkum ben itija bu nek arab shu'aini moko don netti yoonu mourid num mel nar bi ci arab la ko def waje ko netti nako lu mu xamul ci yooni wat banar ba jël lolu diko saare moy mu ne yoon wi dañi jamm xirim dañi dajolo ñoy wote gam nangam ak nangam mag di wax ci manam ñu wax yo xamne wax yu doy war c'est mom nar bi wax lolu neena ben étudiant bo xamne mi ngi ci arab soani di jang moko netti li nako ni la wa ba nek bokki xolal yeen ñaaw kess yoy mo wara bindi magi da wara tasaro rew arab ci nek war na ko fa yob indi ko jangale sen université ñu xamni ñom ci ni la nek won bëgg ñu def ak taxi te ñun sun mag ñi nga xamne ño tax l'islam di mag di jolli ba la ilaha illallah di bur yépp diko dekk ciona yent becc ñoom ñi tay ñu leen tuddé ay naara ak ñu dajju yi jottona bo ca bo demé ci arab soan de fitoli ñi la l'islam di bañ lepp bo demé fekk ko l'islam di bañ lepp bo demé fekk ko té lu ko fay ni gis ngeen doomi bour bi daaw rek yam fa doon organiser ak yam fa ubbi kon ñun waru ñoo roy ay naar dede même ñi jang itijaay waru ñoo roy ay naar di leen jang di man ñoo xamné manam éducation bi leen di jangal moy wedd ñom seen tawhid ba na bëgg duggal ci seen bop lo xamne day wedd suñu kilifa suñu sëriñ da na wara lag nit nak amul luddul kilifa am amul luddul sëriñam suñu mag ñi fi nek wallahi bu dul won ñom diine ju du tak ni mu tak du tak mukk ni mu tak ñaata ci ay doom adam lañu duggal ci diine ji ñaata ci ay jakka lañu tabax ñaata ci ay juma lañu defal ñaata ci ay nit lan tarbiya tarqiyan tafsir ban sel ñu am yalla ñom defagul ko ñom defagul ko kon bu ñek ful ak bop ñu lim gem nang koy woné fune julli na du complexe julli ab julli wërta complexe sa tidiane bu ko complexe ci borom sa mouridiyya bu ko complexe ci borom sa ngassene bu ko complexe ci borom ndax yow sey serigne yoy gannaaw yalla ño tal talub l'islam ba l'islam jolli kon buy complexe sen karam muy ca naare muy fu meuna do parce que li xew kan xamatu bëgg ñoy wedd ñu liñu gëm indi ñu ci ñom ci liñu gëm pourquoi ca ñom ñu la koy wax ñepp li ni sikkel sun mag ñi di guddi ak bëcëk mag ñi leen gëna sax ci sunna kenn gori wul ab dëkk ñom ñi gisoo ci kenn ku sancu dëkk wala nga goru dëkk wala nga nangoo nekk ci àll ba tum rank di ci di jàngale diine wala dàggam dàngam fa féex ma gën a nekk rek fa la ñuy nekk ñu leen di jox ñu ci bare bare nag weeru dee la ñuy am ci salaire kenn xamul num toll

0: jeringen jeuf mbok yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katuk alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañu koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
0: nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
1: wa sa talab yi waaw deug la lolu lay laaj ak nu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuuti lu ma bëgg leral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo lako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo dama nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara banas buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca mo cey diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teddu bu guddi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jekk bu guddi may yewu ñu tektal na dama yow jangale kat alquran ngay don le la xawna ma yeen ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox na bi ma ñewé nak Touba fekk fi cheikh salih mbake ma dem ci mom fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu nima doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo waxon bo ñew Touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara bo ñewé nak la ko am samp dara fi ci samu seigne bara khouradia dara ji juroom benn fukk mi la won ay ci biir loza am nañu xamne xawon na la na yëm ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñok seen seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess am yaatu seen daara mu dawa ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dawa ci serigne chaliw xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukk dawa bi nga xewé na dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom cheikh salih mbacke ni aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom neegal seigne fallu nekkal seigne touba ndé waxtaan ak mom ci daara yi mo no wéyelé ko comme nga la ko seigne salih waxé ma ana

0: xam fuma jaar yow lu semaine kal ñu ñëk da ci ay alcorane su moko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax mëna ouma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fa la wara tek ñeen toy ouma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét bu moko def waaw wala mëna tombal né wala nga andi lé wala ay tomba gi pétaw dédét waaw so la joxé lo wax rek da fay melni yokk gi yax yi bo waxé jox la ko ba téy ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yé non la yagg di ci sama
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
0: waaw bo amé jafé jafé nga ñëw ci man lama ñëk xol moy damay xol ndax wajal na yaram bet wajal lay la wajal mo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wëna wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir ma way suma dawe ba xol xamné ki wajay yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galanko dila tej di tej sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni demé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben be dal ak rawan mu mëna doon rek dana xam rawan mi la yor bu ci am xara xajo ci dereet dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dama la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñewu engagerene len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala tout ce dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw diwel fukku wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamné mo taxone lay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir su ko mëna safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñu ni fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
0: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boowa dama koy defal ba aw kayitam ñoom mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amut amé sarax la dina la ko lay sarax na waye yéxal ga la am du ko laaj mu ko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma door na ko sétal lay jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu re walu kayit mu re walu yaram yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gnu né may la demal ba gis tan demal ba gis wër rek nga ñew nit sa da koy def ñew né la ñu lay jox man alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp du wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man lool yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox mais yeureum ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga ne ko de do fa dam ko de so fa dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deg na ma na ñaan waye ab jinn dong la am te duma dem ak kay nga ñëw nga andi jinn bobé wala jëwé té ñëw wala lu mëna man ñaané më ni ci yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw deg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw min ñëw na am million tok sama kaw na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko

0: jismaniya bi digënté bobu da nga mëna tok lu jëg do lek mëna tok lu jëg do naan gañu amna ci ño xamné ag nañ ci wër wu nek ben doomu ñëbbe lañuy lek wër wu nek ndax roogi dafa dund go xamné dundal na yaram yi li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne di leen lek tay nelaw ndax melu leen ni man bu ngeen woré bu ngon defé ni ngeen dok bu leen sarale ni may def ndax man kat nuyo ma yeen damay fanan fa sama borom mu dima leel dima nandal bo weso ibada ci sel non nuko waxe won weso ubudiyya nga xamne sa borom nga jox lepp ubudato ci tegu ubudat nak moy tax nit ki sar sarale ba sun borom gorel ko tek ko ci kaw fof ci mu saña yar ku deung saña def lepp lo xamne ni neex na ko ndax bu gisé asrul masun dootu meuna def lu nakari sun borom te bu kérogé taxañal nañ ko jamono bëpp la amon ba sun borom bindegul dara ak li amagul ak li am tay ñoy yam ci mom motax señ touba ni allamani ma kana qabla al khalqi min kana li bi karamin wa tilqi ki nga xamne dafa nek ci man ci teral ak ci boyal luma neex def luma bëgg am luma jëm man koko xamal dama li xewal bam bindegul dara kana fi ana in diko yaron nabi sallallahu alaihi wasallam waxe da fek amna ci xamne duñ ko meuna wax ci wala buñ ko waxe du dugg seen bop duñ ko meuna deg waya al ibadatu al ubud al ubudiyatu al ubuda al ubuda mom bo ci agge sun borom gorel na la horre horre bi seigne touba di wax ci gattal moy digeunte al ubudiyya ak al ubuda borom al ubuda nak moy borom sañ sañ bi nga xamne danaka lalel nañ ko sharia waye dana am tegginu yalla ak yenen bi liñu teurel muy sharia bu bëgge nek kamil du ci wuté ak lenn li sharia daganal ci ray yam lim arama koy bayyi bu fekke nak dem na nak ba ag ci fanaa'u nak te eggul ci tamkin ak baqa lolu dana for fi mom ba duko meuna muñ mo wax ko ni ko halaj li taxone ñu ray ko ray nañu halaj ray ibn qasi ray ibn sab'in ray shahrawardi te ñun ñep dañu demone ba ag ci yalla fo xamne li ñu jangok mom lañuy wax te li ñuy wax deug la waye sharia mu ñu ko supporter ndax sharia sun borom daf ko indi ngir ñep duñ ci fatal duñ ci ubbil ben buntu kenn mu sañ ko bëtt lu ñu mëna bu ko ndax xam ngeen ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom dafa am ay yonent ci malaika yi am ko ci nit ñi yonent yi ci nit ñi niki yonent yi ñu deg ak yonent yi nga xamne ay malaika lañu niki jibril mu yonni ko ci yonent bi nga xamne kon yonent bi lepp lu mu xamal ci jibril lako jël lepp lu sharia ci jibril lako jël ndax sun borom mo yonni jibril ngir mu di yonent bo xamne mo la yonni ci muhammad yonni muhammad nak mu yonni ko ci nit ñi waye lepp luy batim digeunte yalla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam sidina jibril khajufa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manna jangal sidina jibril jinni ak talib xamone du xaj ci lo xamne di jibril xamuko meek ay xamuko israël xamuko israfil xamuko waye nak sharia mom bi nga xamne ci nit ñi la mom sun borom daf ko jaarale ci jibril mu jaarale ko indi jox ko yaronte bi jibril mo jangal yaronte bi lañuy julle xamal ko waxtu yi kañ lay tambali ak fumu yam xamal ko nañuy jappe xamal ko nañuy woré jangal ko alquran lolu nak da fay wone ne sun borom sharia daf ko jaar ci ndirum fouf xam nga ni kaw fouf ñi fi dund di lek di naan garab yi ne ak ndox mi amul lenn lo ci xamne man nga ko def te jaari wu ci limuy jangal nit ak lepp dafa jaar ci sharia ci aada ci lo xamne li du and ak basin du and ak kawte day jaar ni wara jaar am lu ci nit di ko gis lolu fula teural sharia motax mu jaar ko jox ko jibril mu yoni ko ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi jangal ko nit ni diko ko jibril xamale won waye nak bude mbiru basin nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam du morom sayyidina jibril wala sayyidina Mikael wala Israel wala Israfil wala kenn ci ñoy kon ubudiyya ubuda ibada lolu man wax legi ci jamono bi mu gatt assalamu alaykum
1: ki mi ngi laté lan moy illa manam li nga xane ni mo dox digënté la tax ñuy julli julli aljuma jehran manam ñu di ko tek ñepp julli li nga xane ni moy isbar ak takusar duñ ko julli duñ ko bérel lan motax muy laaj itam birum armée li nga xamné ni légui dañ koy tabax ci ko kawel ndax dagan na ci sharia wala dit
0: julli aljuma ak julli tisbar xam ngeen ni julli aljuma mo remplacer julli tisbar bo julli aljuma do julli tisbar xam ngeen ni julli mom yal ak yalu ak juru mo ci am yalu

0: ñi ngi koy def ci gëpp julli goo xam ne gis na jant bi wala mu gis jeexi ci jant bi niki suba ak tinis fis bar takusan bépp julli goo xam ne guddi la muy gee dañ koy biral suba gisul jant bi dañ koy biral tinis noonu fis bar takusan ñooy gis jant bi ñoom la ñuy yelu olamaawu am ci wuute ndax ñoom dañu ne lépp loo xam ne sharia digle na ko te xamuñu illa bi ñu tuddi ko taabut maanaam dañ koy def rek ngir topp ndigal jaamu yàlla waaye xamuñu lu tax. xam ngeen ne sharia danay yoon ak loo xam ne doomu aadama yi duñu xam lu ko waral ba ñu toog junni at dann science découvrir ko wala nitu yàlla borom basira xam la ko waral. am na ci yoo xam ne doomu aadama yi duñu ko xam ba mukk ba basaa di taxaw ludul ñu dem ba àgg ci yàlla foo xam ne dañuy am alfathu lakbar. bu ñu amee alfathu lakbar dañuy gis lépp xam lépp man lépp ci mbirum sharia dañuy xam illa yi al usul yu ne yi ilmu al usul usulul fiq mooy jàng di jàngale fiq ak tey yi nga xam ne dañ koo xiyaas wala yi nga xam ne ijma la jógewul ci alquran jógewul ci hadis nga xam ne dañ koo olamaa yi dañ koo gisul ci arfan gisuñu ko ci hadis ñu nirale koog ci niñ xamee xelum l'islam ak la mu bëgg ak la mu bañ ñu seet ko nii ba ne kon dafa lii dafa war a dagal wala dafa war a aram wala dañ ko war a sib ilmul usul mooy toppatoo yooyu moo lay xamal illa ak sabab ak yooyu yëpp ak àtti xukm yëpp moo la koy xamal. léegi usul yu ne fuqahaa yi xamuñu lu indi yeru ak biral usul yu ne yi xamuñu lu indi yelu ak biral rabbaani yu ne yi gis ne am na ci mbirum julli ay secret yoo xam ne suñu borom xamalu ko jàmmi ñu gis ne bu ñu seetee ne ni ma waxee woon sànq ne dund nit ki ak sharia suñu borom daf koo aj ci adduna bi ak yi lëkkub adduna muy jant bi muy weer bi nga xam ne ci jant bi la julleem yi aju weer yi ci la ñu muy def yu mel ne ko aj wala woor wala wori wala tabaski yëpp mu ngi aju ci yooyu nga xam ne sharia mu ngi mel ne rek dañ koo tëralee adduna. ñaari doom nga ciy jël suba lii mën na leen a boy sa dina koy jël lii mën na leen booy lekk wala boo lekkee ba noppi wala lii mën na leen soo toogee naa ngi muy fan nga xam ne médecin bi kon élément yi nga xam ne moo composé comprimé bi wala siro bi wala ampoule bi xam na élément bi ni muy jëfe ci organisme nit ki xam organisme nit ki état bi muy toll ci waxtu wu lekkee ba noppi wala waxtu wu bëgg a lekk wala waxtu wu bëgg a nelaw loolu yëpp mu bàyyi ci xel ñu dank comprimé bi nga xam ne waxtu ni mu ko waree def jël bu ko jëlee dana jëf nii ci moom ndax organisme daf koy fekk ci état sàngam deratam daf koy fekk ci état sàngam mu war a combattre kon microbe bi ba war koo rey ci secret jullikat bi ñu ne ko bu jant bi jeng koo na nga julli ñeent rakka yoo xam ne da nga koy yelu selmal bu jant bi demee ba nga xam ne léegi muy ci diggante digg bëccëg ak jant bu so nga julli ñeent rakka da nga koy yelu bu soyee nga julli ñett rakka yoo xam ne da nga koy biral boo demee ba teg ci lu war a mat waxtu à peu près nga julli ñeent rakka yoo xam ne da nga koy biral bu subaa ñaar rakka bu jant bi ba jant bi nga xam ne boo kabaree boo sëlmalee rek ñaar rakka yi jàlloog jant bi ñun la foofu leen. waaye bu fekkee ne boo kabaree dala ngay julli ñaar rakka yi jant bi fenk kon julli woo ci waxtu wa jeex na booba da ngay waroon a yéene fay yéene woo joox. ñun nag buñ demee ci yaam noonu ko médecin bi gisee ak pharmacien bi ak élément yi ni muy jëfe ci organisme buñ demee ci ruux ci ni yàlla bind nit dot ko ci suuf si muy dund ci suuf si sharia ñëw jaarale ko ci mbiri adduna bi suuf si ak yi ko tiim astar yi jant beeg weer yi vidéo yi nu seet ci ni nga xam ne noonu la mun a jim bi seete ne bu fekkente ne vidéo sàngam toll na ci tolluwaay sàngam boo daloo mbubb dana lakk boo sañcee dana def nii dana barkeel wala dana def nangam booy si jiyee nangam nga xam ne moom itam astrologue bi mi ngi koy calculé ci mouvement yooyu ak relation yi muy am ak nit ak influence yi muy def suñu borom tabaraka wa taala nag ak yonent yi nga xam ne dañoo ñëw ci adduna nekk ay médecin mbindeef yëpp di ay malade aduna bepp di hôpital ñi war leena fajj ñu joxe seeni ordonnance ak seeni garab maye repo maye lepp lo xamne li war na ci nit ki fukahaw yi taxaw ni ñun nak agunu fofa rumbiru ru mom buñ ca démé ñu taxaw fa le di sétan ñun no nga xam atay yaram yi atay jëm yaram usul yi ñuy ñun no nga teŋku ci fiqh dañuy sét faqih bi li tax mu diglé li tax mu téré li nan la ñu loolu moy suñu mbir waye mbiru ru xamu ci dara ana ñan kon ñoy étudier mbiru ru ñu né andu tasawuf mu ci sañ fo dé do dana gudd may wax lan moy tasawuf ñu dem ak yoyu ñu tasawuf ay illa yu bari lañ am ci lool amna ci ñoom nak ñoo xam neñu suñu borom rek ko xam ak yenente bi seen gannaaw kep ko xamne gis nga sirrul masul wala nga am wusul dang ko xam waye do ko sañ wax kon buñ ko laaje ben way bu xamul dara ñak solo tekkiwul dara jaamul yalla amul xam xam ne man mi ngeen di mako laaj mo len di wax ñoo len di wax ne ñu nak kon gis nañ ci lenn rek lu tuti modi ñu nañ ci lenn lu tuti nak sañ ko wax it woru len ndax ñako xam ñëmé wuñ ko wax dañ ñe guddi ak bëcc seeni ta'sir manam seeni jeexital ci jëmmi nek ak xolam wuté na ni bu guddé am nga yëneenti sax sama suñu borom sax in lak fi nahari sabhan qalilan wul kuma rabbika bukratan wa asilan daf ko sant julli guddi nga xamni julli guddi farata la ci mom julli yor yor farata la ci mom muni ndax sabhan qalilan beccik bi sa xel day sédaliko ci yu bari ndax yëneenti ñu ko sant dafa bari mo wara nek general bi jité xaré bi mo wara nek itam qadi ji até mo wara nek mufti bi nga xamni ku gatt ci mom ngay ñew mo lay léralal ba nopi ci fay borom kër wara li jënti kërëm ba nopi moy jité julli gi di imam bi moy li jënti lepp lolu bu ko defé sa xel dana tassaro bala nga xamné nak nga gëreuma nak concentré deug guddi ba ku nekk tok fa mu wara nekk yow rek nga wéet boba nak yaron tibi sallallahu alayhi wasallam dafa dik ci sidna umar fekk muy julli guddi di wax ci yëkëti baatam ci kaw mu ne ko lo jublu ci ni ngay taré ci kaw mu ne ko dama bëgg ñi nelaw yewu ñi faté won fataliko mu ne ko fofé la sa baat tuti dik sak sidna abou bakkar di julli di wax ndank mu ne ko lo jublu ci wax ndank bi mu ne ko dama xamne ki may deyalel moy sun borom deg na lepp mu ne ko yekati sa bat tuti nga xamne xamal na len kon adabu al ibadah ni seigne touba xene al anbiya wa jami'ul mursalin ma am ta'allamu minhu adab al ibadah yu nak kon ci waxtu nga xamne nit ki day concentrer muy waxtu suba si geeg ak yoy nga xamne yep day dal kenn di kuy ñu mu meuna jang ca kaw bu ko defee yëkkati gi mu yëkkati baatam beneen jaamu yàlla lu ma xam ne beneen tiyaaba lay am sa cër yi koy dégg yëpp dañuy jël seen wàll te day leeral sa bu dee bëccëg nag nga xam ne nit ñaa ngi coow yaa ngi sédalikoo yow ci sa bopp nga gën a boo yaroo nga gën a mën a concentré ci ñenn ci ñuy wax ci loolu astaghfirullah al azim xaw ma ca dara loolu dal la wax waaw beneen kon amna ci ay laaj yu xaw a bari nag lool ba dem ci xit ca tay ci gën a am solo waaye dañ ciy sànn kon yenn ci laaj kii dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci ak julli mu tabax jàkk ci suuf soo xam ne si léwu ko moom
1: kooku de gàtt ne daganul
0: mu ne bu demee ba di ko tabax lan mooy sarti jàkk joojee yan sart la war a am ba tax mu di ko tabax
1: bu ko xasee tabax bu ko tabaxee ba noppi
0: waaw
1: nit ki daganul mu julli foo xam ne sañu fa julli amul njigalal julli fa borom ka ko moom mayu ko mu julli fa te tabax ci suuf jàmb dañ ko tuddee al ghasbu ghasbu buñ ko dee atte ci sharia bu borom ñëwee bu porté plainte xaw bi daf koy woo ki tabax ne ko yow suufas jàmb si na la ci pexa tabax bi ñu demee ba mu leer ko ne moom mi tabax moomu ko dañuy tànloo ci moom suuf si benn dañuy seet tabax bi buñ ko doon toj ki koy toj liñ koy fay kii an grave gi di ko tuuri ndax ku fas jaamur la nekk liñ koy fay lépp ñu génne ko ci mu jox borom fàkk wala moom ci boppam borom nangu jël tabax bi kiko tabax won nango jël tabax bi ci kaw mu dédo ma ci lo xamné mom d'accord nañ ci rek du ñew buñu ci d'accordé atté fuk te moy dañ def ci jamm julli ji nak mom du mëna dagal ndax julli amna charte charte bi ñëk bi moy yow sa bop nga laap sa yéré laap dërëb bi nga nek laap nga jiblu penku nga sutural sa awra li nga sa lepp liñ wax lepp na laab na lew bolé ci bité lolu joggé julli bi dootu am kon nak jaka jojja sen mënu ci julli sen mënu ci julli wala nga xamné bop boromam ki mom suuf ci mo bayyi d'accord bayyi na nañ ci tax jakk bayyi na ko la jox ma nangam ma bayyi la ko bo ba mu dagal ndax jaay jëgalé do benen bi mu né mi ngi laaj mom ndax alal ju aram dagal nañu acca makk ak nan ak lan moy abu mu né ndax acc jogé wax ju am important la mu ne ndax aj ga nangu nañ ko comme nañu nangoo aji ñen aj ci lu lew la wala déet
2: téere yi dañuy wax ne aj dafay farata ci nit ku nekk xam nga ne wax naa ne fiq moom jëfi saahir ji rek la atte boo xamee alali jàmbur nga aji ca yoon bu la ne demal ajaati ajuloo waaye nag leer na la ne amel nga xàq ci nga aji ci alalam sa aj ji suñ borom du ko nangu ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena benn dërëm bu lewul bu nekkee ci alal yi ci aj bu ne labbayka suñ borom ne ko laa labbayka wala fa'adayka kon ci sharia aji na kenn du ne ko ajiwoo di ko farata ji waaye nag sa sawuf moo nuy xamal ne am na bàkkaar du kenn du nangu aj ga ba noppi tooñ na
1: kii dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci ak julit muy ñaanal koo xam ne du julit
2: waaw ku dul julit mën nga koo ñaanal mu tuub mën nga koo ñaanal wér-gu yaram mën nga koo ñaanal.
3: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.